re tswelela le jalo moretsi mo tlhagang ya rona ya le tlhabile gompieno jana re bua ka botshelo jwa ga Moshi Hosi ya Kutako ene o tlhokagetse gompieno jana ka 1970 a le ngwaga di le lekgolo mo tikologong ewa ya Aminos ene a belegwe ka 1870 kwa Okahore Mehi gaufi le Kalkfeld kwa o ileng a golola gone mo sakeng la garagwe mo Omburu kwa le gone a ileng a simolola sekolo gone o ile a kolobediwa le go tlhomamisiwa mo kerekeng ya Van Rijn morago ga go tswa mo sekoleng o ile a tlhokomela ana modisa wa dikgomo mme le gone moretsi ba re o ile a tsa karolo mo ntweng ewa ya morafe wa maherero le majeremane morago ga ntwa moretsi o ile a direla majeremane kwa Omaruru mme morago ga go ba direla ngwaga di le tharo o ile a tshaba a thoba a tshaba ba re ka 1911 o ne a hudugela mo Ventuku mme le gone o ile a simolola hela jalo go nna moeteledipele mo morafeng owa wa ba Herero a nna kgosikgolo Paramount Chief wa morafe wa maherero mme le gone a nna modula setilo wa khansele ya dikgosi tsa morafe wa maherero o ileng a o thaya ka 1945 a nna mongwe wa basimolodi ba Sedvers Africa National Union e leng Swanu Chief Kutako o na a nna le ponele

re tswelela jalo mo retse mo thulaganyo ya rona ya lekgabile e ka re mo nako e sa fediseng pelo re kgotsaya mmino wa sedumedi ka modira ka nna mo letlhongwane e ka re ka metsotso e le masome a mararo pele ga nako ya borobedi re kgotsaya lesedi la molemo re ka lentswe la

di thusang dipelaelo lone masisapelo mo kamedi ya renang ene o tsebang seo re se tlhokang a ke tsese baka se ke go dumedise moretsi kae ka pakae ko leng teng motswana mo khutlong tsenne tsa lefatshe ke tsese baka se ke go amogele sentle ka pina e monate ya ga Deborah Fraser thulaganyo ke ya gago ya mino wa sedumedi na ke bua bo se wa hlongwane mo sana mo se tlatsela yo sa robaleng ka ditlhako.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešeng.

0: boraro se se tlang.
1: E ra.
0: E ke la boraro se se tlang ha o shebile di 22 tseo.
1: Right.
0: Jo neng ke re ba ga tsho re shebelele gore ka di 22 go tsa ka di 21 go tsa ka manta ga ha ile gore go na le kopano. Ba ga tsho a di dule mmogo ya go dula e nkwe he ipui buisane. Ke bona gore ha go ema ka tsela entseng jang.
1: Jaanong raitso kana o bua kganya botlhokwa e le gore ga ke tsora bagaetso ba e lemoga ka gore e rile ga go nna le morero ka ga polasi ele ya Alpha, morahi wa boagisane wa maherero ba nna le bokopano kgapetsa-kgapetsa ba ithulaganya, e rile ga ba kopana le ngena e bele gore ba seopo sengwe e bele gore ga go na lo hetang gone.
0: Nnyaa go ntse jalo re tsile batho ba gao o bana ba. La ha u bona malati a ke batho bana ba le mmogo la ba le mmogo ba kopana ba buisana ka khae jalo ga re itse gore bone ba buela ga kae
1: era
0: ka go bone bone gongwe ba eleditse gore e ne settlement e ne motekase toropo gongwe bone ba eletsa gore go diragale eng jaanong ga ke itse re o tsile gore a go ka kgonagala. E ka mino ke ra ka gate ke mokala le no motega settlement di boundary tsa gago di tsenya mokala mo teng.
1: Right.
0: E jaanong ke yone kgae bona he a ka bala gore a mme a batla go inela gore boundary e sutisiwe e isiwe ko go sene ka go bona ga o shebile thata-thata le letswae le lone ba le tsentse mo tega a gare gora gore ha ba le tsentse motemo gora gore ka moso le ka moso ke property ya toropo.
1: Ee, ga o batla go ya ko lebung wa go tsaya tetla ko go masepala.
0: Wa go tsaya tetla ko go masepala.
1: Right.
0: Jaanong dilo tse ke dilo tse go na le makadi ba Betswana e le gore a sa kgaleng.
1: Didiba tsa bagolo.
0: Ma?
1: Didiba tsa bagolo.
0: Ee, didiba tsa bagolo tse ga di kgale didiba tsa bagolo tse ba di etile bogologolo jaanong dilo tse bagaetso nako nngwe o tsaya selo se le motho o helang tokwane dilo tse ko morago ga o rwago bagaetso didiba tse ke tsa toropo tsa ga masepala jaanong gora gore didiba tse tshwanetse di buele ko go masepala
1: raetso
0: ka go bone molao wa mmu one go bala gore ga godimo ga mmu le ga o rekile mmu ga godimo ga one ga ke ga gago mme sengwe le sengwe se se ko thatse ga mmu ke sa molao
1: era
0: ero kae ga o e reditse sentle bo ipotsa gore a mme wena o tsile go hetsa gore ga ba gore nnyaa metse le didiba gotlhe ke ga tsona go raya gore di busediwa ko molaong wena o tla bo hetsa ga kae
1: right.
0: Jaanong dilo tse ke dilo tse tshwantse gore gompieno jaana he di emela ka monako he sireletse dilo tse e leng gore ke tsa rona tse
1: right e rile maloba mahala beke ke ne ke le mo dipolaseng tsa chaka mo ka kopana le bagolwane mme ba bua ruri ka pele yotlhe gore kgangyewa ba batla go ya go e tsenela ka ba itse botlhokwa jwa gore go le ko mokala kwa ke gone ko batswana ba tswang teng ebile go tshwanetse gore go sirelediwe se ka re ka moso e be le gore jaanong le ha e le yone kgotla tota ya setso ga e tshwanetse gore ya go tshwara moletlo a ditso ya go kopa tetla ko go bomasepala
0: kana ke yone kgang eo ga ewa ke yone batho ga ba e lemoge gore go borai go go kae
1: right
0: ke yone kgang e le gore tota batho tshwanetse gore o shebele ko pele ko re o seke wa shebela hela ga go tswanaa o shebele ko pele gore kana kgang ya ga ya go tsena e tsile go tsaya dilo di le o re tsile go thopa matla a makae
1: e ra
0: ee tsile go ntsha matla a le mantsi mo go wena
1: lekgololosego ya gago
0: batsadi ba rona ba na le didingwagangwaga ba nna mongung ka moso le ka moso ga ba tlhole ba na le maatla go bua gapa go tsenya wena tswang ko lo tla go tsena ga strata se ka heta ga strata se ka heta ga strata kana go bua mongwe wa mmu jaanong
1: e ra
0: o bo bona wena o dula dingwagangwaga o bo kate go tsile go go kgoreletsa
1: right
0: ee ke yone kgae ke ry bagaetso ke re bagaetso a ene le kgae ka dinao ga e le gore ke mo bona ke kopa barutege ba mmu gore le bone bagaetso sekolo emela ko morago.

0: jaano raga ke re ngorahe o wa rona wa baagisano wa maherero bone ba setse ba simolotse go rerisanya go dula dikopano le go ipopa mogopolo a ga le rona batswana le ba kgalagadi ga se gore jaano le tshona e simolole go sa le nako gore e re nako ga e butswa e be e bua puo le ngwala.
1: Nya ke kopa e tlhole ke kopa right mme nako ngwe o itlhela ka teng ka to batla go resourcetsa kore batho motho o mongwe o bonala gore ke ka kgona ke le esi jaanong ke yone kgae tlhole ke kopa ke re bagaetso bogosi jaaka he le mmogo ga e le yone kgae ya thaka tlhole ke bua ke re ga e le mmogo he bua selo he le mmogo selo se na motho jaanong nako ngwe ga o bolela motho nako selo se seng teng jalo mme motho ene aba ka moso utlwagela go teng ya nna a dutse meeting kwa le batho ba le bararo ba le babedi ba bua ka kgae ya teng wena wa go utlwagela go teng e kgae wa hedile tshwana hetse e le mogopolo
0: right
1: e tse e le tshotse gore tshwana ga reng
0: era
1: jaanong o ikutlwa ka teng nako ngwe o ikutlwa ka tege gore o ikgoromeletsa mo selo seng gongwe batho bana ga ba bone botlhokwa jwa gago gore ga o le moteng go na le botlhokwa jwa sengwe tso e tshwanetse gore batswana le bakgalagadi le mone morahe wa masara ge kgone go nna mmogo ka gobane le ga e le tsone dipolase tse o bona he diumakateng bone ba utlwile mokgwasa wa tsone gale gape le bone ba dula galetsatsi le tsen nako le nako ba dula ga o ka tsena mo di-groupong tse he mo go tsone teng o ka bona le kgang e tla go kgabolwa e kgabolwa fela gore hela kanane go na le kopano ya ko kaekaekaekae ne go duletswe ka ntlha ya plus ye jaanong ga ke re ga o batle go botsa o batla go reetsa pele gore monono o batla goreo mme bone ba dula rightsa ke ga se magape ba dula dipolase tsone tse o bona governana a bua ka ga tsone teng ke tse bone ba di utlwileng gale ba dula gala ba dula nako le nako
0: era nyame a e tlogele jalo gara he solela gore ba gaetse ba tla goroga ka dipalo tse di utlwalang tota mo phuthegong e ya ka moso le la boraro le ya kwa mino se le yone ba tla e tseela matsapa
1: ba ba e tseele matsapa tse rightsore re tla gore re go thusa se ka ba lebalela gore ke ka nako ya bobedi ka moso

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

Tumela moretsi nako ke ya bongwe amogela dikgang ka bokhutswane jaaka o di balelwa ke nna en bereng mokaedi kakaretso wa khomišene ya bosetšhaba ya togamaano Kaireng Boende o tlhalositse gape gore dipeeletso tsa puso mafaratlhatlheng le mo diporojekeng tse dingwe tsa tlhabololo di ikaeletse go rotloetsa kgolo ya itsholelo go tlhama ditiro go tokafatsa ditirelo tsa setšhaba le go tokafatsa boleng jwa botshelo jwa baagi o oketsa ka gore le fa Namibia e tswelela go nna le tiragatso e e nonofileng ya madi ya tekanyetsokabo ya tlhabololo ya bosetšhaba dikgwetlho tsa tiragatso di santse di le teng mo makaleng le dikgaolong di le mmalwa Mboende o tlhalosa gore dikgoreletsi tse di tlwaelegileng mo go diragadiweng ga diporojeke di akaretsa dithulaganyo tse di tsaya nako e telele tsa go reka go sa baakanyediwe diporojeke ka tsela e e lekaneng bokgone ke bolekanyeditsweng ke go tsamaisa diporojeke go sa nne le tirisanommogo e e siameng fa gare ga ditheo tse di diragatsang le go sa laole diphitlhelelo tsa diporojeke ka tsela e e lekaneng dikgwetlho tseno di diegisiwa go neelwa ga ditirelo le go fokotsa seabe sa dipeeletso tsa puso Mboende o ne a bua se ka nako ya kopano ya baamegi ba maemo a kwa godimo ba kgaolo ya Oshana ka diporojeke tsa madi tsa letlhomeso le ditshenyegelo tsa paka e tswelegang ya 2026-2027 kwa khansele ya kgaolo ya Oshana. Toropokgolo ya Windhoek e bolela gore isago ya thulaganyo ya dipalangwa ya Windhoek ga ya ikaega ka gore ba ga ditsela di le kae mme e ikaegile ka gore ba atlegile go le kana kang go neela baagi ba yone ditsela tse dingwe tse di bolokelesegileng tse di ka ikangwang le tse di kgatlhang tse di ka dirisiwang go nna le go dirisa dikoloi tsa batho ba private fa arabela dipego tsa metswedi ya dikgang tse di buang ka go oketsega ga pharakano e e tlhakaneng mo Windhoek masepala o ne wa lemoga go tshwenyega mo maikutlong ga batho ba tsamayang ka dinao mme o ne wa bolela ka fa go leng botlhokwa ka teng gore batho ka bongwe puso le madirelo ba tseye kgato ka bonako e gatela gore kgang e kgolo ke gore go ka tlamelwa jang baagi ba ba golang ka bonako ka dipalangwa tse di kgonegang mo ditoropong toropokgolo e tswelela ka go bolela gore ke fela ka thulaganyo e e utlwalang peeletso ya leano le tirisanommogo e e nofileng magareng ga puso ya selegae le ya bosetšhaba ka madi a lekaneng Windhoek e tla dilang bontsi jwa dikgwetlho tsa dipalangwa e bolela gore go tshwanetse go akarediwa go aga thulaganyo ya dipalangwa e tla ema nokeng kgolo ya itsholelo go akaretsa batho mo setšhabe le go tokafatsa boleng jwa botshelo jwa batho botlhe re dikgang di ntse di tsweletse toropokgolo e bolela gore e dira ka tirisanommogo le botsamaisi jwa letlole la ditsela le batsayakarolo ba bangwe mme jaana e tsweletse ka diporojeke di le mmalwa tsa go tokafatsa ditsela tse di akaretsang Winnie Madikizela Mandela Drive Hours Road Peter Nangemba Road le mafelo a kwa tlhatse ga Independence Avenue kgato e latelang ya go ka tokafadiwa e rulaganyeditsweng e akaretsa Semnyama Drive kwa Bophirima Hosea Kutako Drive go ralala Northern Industrial Area le David Hosea Merero Road e diralang Rocky Crest ditselana tseno di diretswe go tokafatsa palo ya pharakano mme di setse di diretswe go dira jaaka ditselana tsa pharakano ya botlhe tsa mo isagweng le tsa pharakano e seng ya dilori toropokgolo ya Windhoek e lemoga gore katlego ya mo isagweng ya dipalangwa mo Windhoek e ikaegile ka tirisanommogo e e nonofileng magareng ga puso ya selegae le puso ya bosetšhaba segolobogolo maleba le go ema nokeng dipalangwa tsa botlhe le go duelela go tlhabololwa ga ditsela tsa botlhokwa Tautuna wa maloba wa Senegal Macky Sall yo a leng mo letsholong la go nna mokwaledikakaretso wa lekgotla la ditšhaba kopano
ona tshwara kopano kwa Dakar le motlhatlhami wa gagwe. Loeto lono e ne e le lwantlhasal yone a eteletse morafe pele magareng ga 2012 le 2024 a boela kwa lefatsheng le kwa bophirima jwa Aforika fa e sale a tlogela tiro ka 2024. Boetelepele jwa Senekal bo bolela gore sale o ne a tsile go itsise tautona Baserodio Maya fae ka go nna ga gagwe mo maemong a mokwaledikakaretso wa UN. Sale o latofadiwa ke puso e leng teng jaanong ka go gatelela batho ka tsela e setlhogo ya sepolotiki e ne ya dira gore batho ba le bantsi ba tlhokafale mo dingwageng tsa gago tsa bofelo a le mo pusong le go fitlha tshedimosetso e e sa siamang ya itsholelo. Kopano eno e ne ya letlelelwa e ne ya tsosa kganetsano mo kampeng ya gafae e ne e kgaogane fa e sale a le lekatonakgolo Ousmane Sonko yo kilabe e le tsala ya gagwe e kgolo. Burundi e leng yone e busang mafatshe a kopane ya Aforika Borwa e ne ya tlhopha sale go nna ntlhopha maemo a bokwaledi a mokwaledi le kgotlhela ditšhaba kopano mo masimologong a ngwaga ono. Mokgatlho o mogolo wa ditshwanelo tsa batho ka Brazil o kopile lekgotla la ditšhaba kopano UN lekgotla la FIFA go tsaya kgato kgatlhano le tlhaolele ka ntlha ya go sotlha batshameki ba ba akaretsana le dia France Kylian Mbappe ka nako ya sekeana sa lefatshe sa 2026. Go na le melaetsa e mentsi ya tlhaolele mo dithulaganyong mo inthaneteng le e tswang go bora dipolotiki go rela kgaisano e tla felang ka metshameko ya makgaolakgang ka moso Spain e kgatlhano le Argentina. Mo senator wa Paraguay o ne a bua mafoko a nyatsang Mbappe.

kopo go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

yone ya Phukwi e bala malatsa le mashoma mabedi le boraro go fitlha ka kgwedi ya Phatwe e bala malatsi a le mabedi ngwaga wa 2026.

Tellerman, Shekina, Nasty C, Kapina Mnati, Baro Whipped. Mogotsa go di kgang moretsi re lebeletse re lebelala go gotsonetsa cricket ba re dipetogo mo kaelong ya sejana sa lefatshe sa cricket. Le khotla la lefatshe la cricket ka bokhutshwane ICC le tlhalositse ka sebopego sešwa sa ditlhopha di le lesome le bone sa sejana sa lefatshe sa cricket sa banna sa ngwaga wa 2027. Se Namibia e tla se tshwaraganelwang le South Africa, Afrika Borwa, ke lefatshe le le la Zimbabwe. Ya no sé qué canta ya Jobo Namibia e bar Namibia e selelwa ile le loko le tletseng la ICC setlhopha se ntse se tshwanetse go tsena mo kgaisanong ya dingwaga tse di rileng go bona phatla.

ene le dikgantseng ke go tshwaretse tsone moretsi mo go tsone tsa metshameko itse gore go iwa kwa kwa Glasgow, Scotland. Kwara go lebelang motshameko ya Commonwealth ya ngwaga wa 2026. Mme re tla go utlwa gore jalo ka dikgang tsa gore taotona Netumbonang Dindaitwa o ile a neela setlhopha sa Namibia folaga ya bone jaaka ba tla ba ipaakanyetsa go ya kwa metshamekong yone ya Commonwealth. Batshameki ba le mashome a mabedi le bararo mo metshamekong e le metlhano e kano e kare ka Phukwi ba na malatsi a le mashome a mabedi le bararo go fitlha ka kgwedi ele ya Phatwe ba la malatsi a le mabedi hela ngwaga 2026 re kabe re bona motshameko wa Commonwealth o diragala Glasgow, Scotland. Mo go tse dingwe dikgang kirile ka re re ile ra bona jalo go fetola ga dikgele tsa metshameko ya Namibia ka commission ya metshameko ya Namibia NSC ile ya netefatsa gore yalo gore go ka nna le ba ile ba tlhagisitse gore yalo melao e mešwa e kopanyang maphata a dikoranta internete le kgatiso go nna kgetse e le nngwe ya babegadikgang ba metshameko ba ngwaga go raya gore ha e le gore wena o kurikurang teng kaekae ha o ile e le gore o mmegadikgang wa tsone tsa metshameko gora gore lwana yana wa go wela gone ha tlatsega ba pega dikhang ba metshamiko wa ngwaga batho ba khona go ka voter nominator mona kung e go tsana ka kgwedi ele ya Phatwe ba la malatsa le mashoma mararo le bongwe Selebale ka diphetogo tsa mo kaelong ya sejana sa lefatshe sa cricket ene la kganya rona ya boraro e ileng ka tshwara mo go yone ke bua gore jalo ka lekgotla la lefatshe la cricket ka bokhutshwane ICC jaaka le ile la tlhalosa ka sebopego se sešwa sa ditlhopha di le lesome le bone sa sejana sa lefatshe sa cricket sa banna sa ngwaga wa 2027 yaano ba re Namibia e tla tshwaraganela sejana se le lefatshe le le la South Africa le lefatshe la Zimbabwe ana nalwa re mretsi tla re gatele pele re ya kure kganyeng yana nya ko metshamiko ra go lebelela metshamiko e leng gore tsholetse mo mafelong a beke ano Carla Timoretsi ka pina monate are better

bedi le botlhano e tla tlhopisang baba tla emelang Namibia kwa Global Esports Games kwa Los Angeles. Mo go tse dikatlang moretsi ke lebeletse metshameko e leng gore e ka santse e tshamekiwa ke tlhopha sele sa Women's Cricket Under 20 Quadrangular Series e simolola ka la bobedi kgwedi ya Phukwie e bana malatsi a le mashama mabedi le bongwe ngwaga wa 2026 kwa High Performance Oval mo Windhoek. Metshameko ya ntlha e tla tsenya setlhopha sa basadi sa setšhaba sa Namibia kgatlhanong le basadi ba Tanzania. Angus Valley 7 series baopedi ba tabela tshimologo ya setlha sa boraro sa metshameko eno e megolo ya rugby 7. Kgaisano eno e simolola semušo ka kgwedi ya Phatwe bana malatsi a le 15 kwa Orange Mount pele ga e fetela kwa Walvis Bay le mo Windhoek ma morago ga kgwediele ya Phalane.

Rihanna ka pinahag mo natin are we. Sa bofelo moretsi re konela ka kgwele ya dinao le kgwele ya UEFA. UEFA Champions League e tlang mo setleng se se tlang Aston Villa e dirile po polelo e nonofileng ya maikalelo ka go saena mongwe wa dinaledi tsa kgwele tsa lefatshe motshameki wa kwa bogareng kwa Switzerland John Mann.

ra go itisa go tsena ka ura ele ya borobedi mehala ke ka bika go neela drama ya rona ya kanduka tanda me pela ga ke tsamaya ke ka bika go neela tapelo ya maitsibua ya nona le wena ra go itisa ka mino o monate ke le ba mo go tsenetsa R&B gore ke di feng dipina tse nkare motho ka dira throwback nyana ka tsone ke mafelo a beke a iketlileng ke dimela gore lo wena mo lapeng o setse o dirile ditiro tsa satartaga sa matlhatso ha ukwa ba re la matlhatso gore gore ditiro tse dintsi di dirwa mo letsa singlone le gore gore o tswa mo backing etelele go tswa mo shupulo go tsena ka la botlhano ya nong o tshontse wa tlhatswa ke di aparo tse ono di apere mo backing ewa ke go bakanya go konoma ka ntlo sengwe le sengwe la sa uka sedi ha ona le bana ba sekole gore gore le gone ya no lo lebeletse di uniform go dirwa eng he sengwe le sengwe sa ileng gore ga o kgone go se dira mo backing o se dira mo letsa singlone le me mo go ba bangwe ke letsatsi la go iketla abana motho ha tswa tirong ka Friday o simola dira ditiro tsa Saturday ke gora gore ha Saturday ga tsena ke go ikhutsa hela ibile go ja monate lo iketla go le monate jang me nna hela mafelo a beke ke a tsa yaka nako eo e neelwang go ka simolola gape itse motho ha re format mo bekeng o tseile ga ke re mo wa gare ga batho o dirisana le batho lo dia eng sengwe le sengwe jaanong ke mewa mowae ke di eng batho ba go tshwara ke dilo tse dintsintsi hela ano go batla gore mo mafelong a beke o ikhutsa do tshotletsewa on tsama tlhaloganyong ha ile gore o beile sengwe mo tlhaloganyong se ile eng gore no re ke kana ka tsho ka sone ka mpoki ka ke na kwa gago mafelo a beke o re ditse sengwe mo sa go sa maema kwa go dimo mamrato TYSFM pina se monate

0: نم ما بنت لكي أنا سنتالي
1: سليم سوتو يكين تتمون كان عاقر سماي خلوه يدرى راكي
0: كما هنگا داونس تا سارة تلما بي
2: هتري وين علما
0: او بيلا وبا تنغو جاما بي
2: ام نربا نبا دي healthy what what
0: wa itse kana e ka re letse wa kepi ho yela yana le bata goreng
2: hey ma mpise sentle ma I'm your boss tla ho kwala le kwala be ke go kula
0: motho iti di mal
2: so le go rogile nako mang ka sethabe
1: ora re dilo ke go teng selina a para mi sisi ile 100
3: yo bathong
1: yo this girl
0: skatse ga wena bonta kere ke go belletse re diphetsa se re di a diega
3: ke modimami guys wa itse ga go tla go te no ga e o itse mo le bitleng bona ga le ke ga kere Jesus relate
1: yo bua ka ona ga na go nna ha hase re ole wa itse ke ha ke bona gore mo ke film straight yo
2: e je nna ne ke lapile gore ke ha ke decide wa go nna ko ntle mo hey ke sa lapa
3: so ke nnete go na le lenyalo next week
1: lenyalo o ne tlhama o rata ditaba and then e o etsa kae
0: ne ke go sebetsa hela thebonte
1: ga ke le tlhaloganye le bue kae
0: ne ke mmolelela hela gore ga monna mogolo kana mogolo hela mo sehererong a thokagala go ne go na le manyalo a on process wa bone manyalo a ta proceda hela go sena celebration
1: o motlo hela yalo thabi o bua nnete
2: selena o bua nnete ke gone
0: ga go motho go hela yalo I don't expect you to let her go because king wow.
2: You know it's very tricky, but how we live in happy, it's like somebody who's saving cost.
3: Saving cost?
1: I mean,
3: guys, na ha ke nyala ke batla gore dintjale di pudidi itse gore ka nyala. Guys, na ke batla go thinkiswa go bo matsalela just like that. O pa sa itse never.
2: I got in my mom here re bua eng tota.
0: Kana khang.
3: Anyways, so she shara ene kana ile gore na sa nya le go bana anytime soon. Kana ya.
0: Yeah, that one it doesn't count. I get go bana ene ha se maherero.
3: Oh yeah, kana.
1: Kana lo bona lenyalana ka lesika. So Selena. Wena no sabeletswa.
0: Thama wena ne ke beleditse. Nna me ka ha thoka hala mang kana na ke le merit.
3: Wa itla la rata lenyalo.
1: Hey,
3: na sta se ya nang ene na sa be rudiwa.
4: Hey, nya. Ke tla o tsena nomoro ya motho go ofising ga go.

0: Dumela mama, ke nna.
1: Mwanaka. A tere tse ke fulu.
0: Ke a utlwa mama, go gateletse mo go sa nnang sentle. A mme gone o kile wa bona sengwe sa go ja?
1: Monna o ne a ntirela motogo leka-leka go hetsa ane o sa tale o le gana go le bosula fela.
0: Ke na seo se buang yaanong mama, go utlwa le ga fela jaaka motho a na le COVID.
1: Nkana o tete ke negative.
0: Mme mama re tshwanetse gore o dire PCR because kana e rapid yone e kgona go bua dio fela tse e seng tsone.
1: Nnaka gompieno ke botoka thata, ke botokanyana. Kore ya dipilisi tsa tele tsone tse strong thata.
0: Ampotlile go dirileng sa go ja kana o tsinyana?
1: Aheta tota.
0: O tshwanetse gore o leke mama go ja kana gongwe o batla sengwenyana se se letswainyana.
1: Seswainyana?
0: Kana sone seswa seo ke a be ke ya go se bona kae. Okay, goya gore ke tle ke tsamaye yanong ke ye go bona gore ke dira jang. So o ka ena mantle?
1: Mona ile go ntshika le dinyana tse tse ke di aramela le di-fruitsnyana.
0: Okay.
1: O ka ena labaka kese.
0: Kese o teng mang? O na le gane molato.
1: Modumedise ngwanaka, modumedise.
0: Tla modumedisa mama. Ntle ke tle ke tsamaye yanong ke go go batlela melemo ya gago le dijonyana tsa Setswana gore o tlotle go ja o bonwa melemo ya gago. Tsenye di-message tse dintsi. Nyame ga se sepe ke di-message yela tsa di-app di-update dio. Ke tla boa ke boa mama, sala sentle ikhutse.
1: Mm-hmm.

Yeso gare kana ra gare khone rara re ya go leboga rara re ya go baka ka o le wena modimo o le ne morena ya go kopa maitshwarelo mo matshelong a rona ka go sa reetsa le go ja morena ka go sa ikokobeletsa e mo go sa ikokobeletsa le batho rara re thuse re se ka re gapo ga motseleng ya tshiamo mme re kgone go dia tshiamo ke kopa tsotlhe mo leneng ke morena wa rona Jesu Kriste amen.